0: kang pong kang kinjong
1: nemoran
0: Bajin kang pong kang kikang
1: Usta trano živit zdravo, svršit skulu, nosit opran.